0: kono meori ai kai rong rong ipuk nong rama kya san kata prova ki nen nen ron kari ke rong rong pa na ni kire pes on vare ka kina hoem i rong ai ya di na ta tiri pe jos ye sita kampana te kire pes green energy solutions limited ni ka metwa pa e va ki kai me wo wa rapata ni kari kira ke yon karo kwan days e isa ki men ko ra korantai ke de sola mini grid system na konta pe wa ma koron kire pes ake pon kanwan ana po ka te tau te ka nosteria E tekina yo te CEO, de kampana yo e nun ta ke toka me wea. Nda ini puka me ruane ya pungin sini ya ni wigai ka anako, ike tako yei. Pa ayo pun te waki ke te manika ka kawaki i roun te kampana e te keiches. Yon ka rape penda na sevis, yon na pe, yon ka rukuan, o ka punga nan teis e isaki, o men na ki pe pene, meni kora kurantai. Inge nan yo karikira ke ka yake apo ni rekere ke me te Global Green Growth Institute o te Eco Care on Data kina pe me te CPS. Ya karamo kita katapena na konna na wapu te ma horo e Peru. Nta ka wapong te wike yu ibukin wakina na namakuri te kampana e te All Construction na kon ana wapu ari te pikeri ki. Iki ama kina na pero yei wakina na namakuri te karikira ke e te Kiribes hao ta Highland Transport Infrastructure Investment Project. Yes, nana rongo rongo koi tip, pate makuri e poni popoto yoani ka tien te au sini pasinsa. Ni ia posi ni karuoya ke nana ia pasinsa ke kako, te ravanduru onrona ki me taura ai ka otamaka, nana me tape yawa te apumakuru e biru. Ake, anarangi ni popo ki nako ia kain te apumakuru ayo, diki tani wawo spos nta ini kapunganakin te wapu ayo iroya. Inge nane o te waki ni katapena ayo, are kako waki iroya kain nana siim, te karikira ke e te koi tip. The director mente Marine Division mente MICT tani makuri mente All Construction temeia unumani mente makuru ayo awa indrona ki iro ya kain te apa makuru ayo ayo are na kona andangi ni popo ki nako ya kain te apa makuru ayo Peru yaani kabunga nakin ayo metape ya vayo inanunte da ito wana mete wana Oye so apisi na Australia rinanunte karikira ki ate Kiribes Australia Infrastructure ki ete kai Ni pautoka ya pungi insinia ke te Engineering Day areva kina mise ina nente wike anako. E di posena ke vendana ika misi na Australia pa ya karoi na pa ya kapo na koya te interire ya antarava ya ante junga building. Karavan te puris o karavan ka teite mente leko. Ana kapo wa yore puni ka ungana no ya te inkiripes pa na kona na pe ni kariki ya tere paka wete insinia na kontai ka anaroko. Ibu ki ni karikira ke inkiripes. Wandita nungoram, nungoron apentepetepeke. Isa na presidents Palau o te satein te forum a Sorrento Whips Junior ntakupa adia ya pendebetebe ke ni kasini ya roa ya runi kava kina ni merina ya merava o ni karikira kia kaupa ina peia ngai e kaitara ki ngai merikira ke ni apusintari tawa ni kanua ni pong ai kaabu puaka awai karava ni makuri ai kaakona ni kawarire ke imaisin merina ya merava Whips yasa ni kaira Palau men wawate nga wapi mete wana o ni mengarini ya kiriki nu wawate nga wapi meawa Eta kuna konte hearth.org, pa pente pete pete aria ini ka korakora ia ni kawa kina ia merawa. O ni ka peisi ia a karikira ki a ki anangania ia pota no ameta te mepio, meni meri na ia merawa. E sa pa lau ni katonua kina kina pa te poto ia ni kawa kina ni meri ni merawa. E riki pa te moana pente pete pete e sa ina te UN High Seas Treaty, numo wate nga wabime tenua, awana merawa e kaina ki ki te National Maritime Sanctuary, Arete inu wate nga wapui, ya poni kaina wanipui te pesente menna na merawa ade EEZ, ipukin wake na kawai ka pupura, o itera rikita pewa ake anarota ki ai merin ana merawa. Yesla na ausi ni kabowi te onnabe ake te International Criminal Court ke te ICC ni kotana no kawa ki nante kate nipong, nana meroro nerore enang pobei mentera patani. Are iriki imin nana wake Amerika ni kapua kaka, o ni kaungaya ape pa anaria ini kita na te ICC. Na nemeroro ana perestens nero e David Ateang na kon aya powi e pentio anape nte wike anako o e katere e ina non na pena ni kani bope ime te ICC are tako pa ake a wana na kon na pena. Ni powi na pe a kautun a pentio anape a nere kanako a yei ana meroro perestens Donald Trump pa aria ini kapene a te a kaina te ICC ni bope mente bota kene kamara ane nte ta yava ya kwa. E takuna pe ana sakoropo ke Amerika i pukin te pe e Marco Rubio ni mosinda no ia pe ana urupe ke te ICC te wana i min te wana onara ne te kabowi ani ari e ka kana koi ana mosio ni pure e ka bubura ai ka karaba ki na noia na pen ke a metan te wanate pa te pai ni ka kame aku na ko ni no metan na amerika ai ba tin kai pc ni ko roi ana ka kata roi a wana peperu nga ka ye te ina tua kora kora ante a nino ni pc ka non pom e sna na rapata te national disaster management council ni po wi on so va ni ka te pena ko ita yen rota ki a ke na ko na andiki a wa aro ni ka ita rai ka nga nga kani E ka ira ki te pōwi ane I roun te Minister and the Rural and Maritime Development and Disaster Management, e mo se se palitavu. Are e takupa eria I te muantai ni makuri, na kontani ngā ni ka nganga a ke anariki. E takupa litavu pa eria I te tau teaka ni pēro ngā anawaki bukin tutokuan rota kin te ran te unuuniki e merurum. Mai sin te amarake te mei roi, I pōpōki ai ka anarangi ne ka inanuaki, o rota ki e te pōta noa metā. Ake anaka ireke mente ka ngā ngāne. Wande iten nongora amrongorongon na penna on nāpe. Esan te aki nana Prime Minister I tereira e Benjamin Netanyahu pa te kakāia re karawaki yon te pairas are e vararona ni pairas yon te yawani ki peni ki peia mei tūpai na ko te Leviv e aponsa dinanun ayana inanu awaiare irei kain te Muslim ake tāni yawawa ke Islamist. Anawani ki pia fly to pai ane e karina ni paka di kaki. Te pui mei sua te ngā te bus, I mīnu ua wānawa ni ki pia ndaka te nipong. I mai ne yaro kupasin sa o tōua sinta wāni ki pia ane. Ni puri pia te sea waewa o ntaua o ni mea ngā kōka aro ni ki pia nte wāni ki pia. Are esu kun te mere ena kia te kapua ni pai. E tahuna tani au na konti Fox News, papuni e na iango te sea waewa ane a puni kain homen, pa ena kaunta pia te wāni ki pia ane. Wani ka pene nong ram rong rongon a pen non nape. Paisa ni ka uring rusa pa yana tavroi ni ka ponga nai anapai ni puaka ni ka pene ake ina no ni peina nka ne ka kua wā pa makorona eso na ko e ka lini in kret e puaka naki. E ka meto ante akin na anapiristens rusa a Vladimir Putin pa masko ye ki ka kamea ko ye te kora kine e ponsi ka po ye ye rong rongon ta ni ka iri me meyo ari e tako pa e ka tavroi rusa I maina na puaka nuwa watenga wapu ime roi wa ke wawatenga tene pui. Ina nante wike ai o rusa e maisa na rongorongo ni puke na ia ia pentene ito pa akatauro inka I pa anakaina te kawai ere singa ia e tome ia irapatan rusa e bubura na koni makorona e sonako. Ari emi nante potik e Kalinian Krat aware kato pipiaki kenionza ia ina pentene ito aika Lithuania o Poland. Eka urin rusa pantetai ari eka inaki ai te kawai ari ekona antome ia I Kalinian Krat merabatan rusa e panin Awani te tai ere rusa e naka ponga na iana pai ni puaka ni ka pene, ni ko taki meana ni ukiria pōm, ni ka aita rai ai nei tō. Ni ka tāni karawanda non rusa o e taku nei tō pangai a pon na iara pata ape ai ka amais, I pukinto to kwanti ia wawa na koia. Antuanga masko pa eria ini katoka anaka ka meaku nana pai ni puaka ai ka amaa karoiroi. Kora pai pukin nong raam, awakande mua tokin nam rongorong ake asariki ni kata urawaki, men nanaru ni karege rongorong panahani kiribes.
1: The Hongra Yu Eberuma Kiganwana, Yon KLTA Nigariki payment, and Moisa or wait the torment.
2: Ata Akina and Zebra Crossing.
1: The Zebra Crossing, Puntetapun Crossing in Aranta Hawaii, Ibukin Kamenwaya Tanakonako. Ometa ka yei tuaran rapatai an narun tan kamenai wheelchair metaki ometa ka yei ya hanga na ya khawu kara au ate
2: sinakanga nikina the zebra crossing irun go in south tarawa me peso o yei ta nikina e beni ya gin de mena ina atru tabu ga do to akona nora ki metan tuto me to saint chen tiny pun saint john cb on the merari bundi
1: E kakawa ki rong te sawata te peo ni mamananga, pena mwane pa ye te karaurau a te tauroi ntei. Ngana ye ta amna kona koi ka doa te Zebra Crossing, mena ke tauroi na pen doa te Zebra Crossing.
2: Koya taan ka mena na te Zebra Crossing, wane te ime pa wane pa ye taraki lenyum me ataim imain to wan on Zebra Crossing. Pa ananore ko taan wasi I peo ni mamananga ke triwas. Tai kuri na kuan the Zebra Crossing pa kona ka kupa na kuya drivers.
1: Ina tima to ringa kina pa the Zebra Crossing sa kita tapo no watay kon kapusmaga. Tapo anas pa wag yai may rim ko the sa kamina na ta kawai mayroon today. Tiyo ame ta mau ko the kara away drivers.
2: Ina ano kamina na ta kawai? Ina ano the sa kamina na? Ay mayroon na magtake drivers. Pungana, kami tata ada tu pernah aku nanti tahu. Saya nak aku ibuki nak kiuan iteran tak kawai.
1: Wowa, ibu buat ibuki ada yang teri ini nak kiuan iteran tak kawai ada tu wana.
2: Tak tahu wa, ibu buat nak ibuki ya cara meawat ta ika mau ku kena tadi kita angkat mana dia wheelchair.
1: Awa, ibu buat nak ibuki anak yang aku nak nak kena om tangiri nak kiu iteran tak kawai ada tu wana.
2: Nawa, ibu buat nak kota ayat tu tan, nak aku ya tan wasi pun mama nang.
1: Oh no wa, ipopo kina peni kota tetapi bukia tanika kiwa iteran takawai area ipa anaki cross kenika kiwa iteran takawai nakia haha.
2: Aisua, ekatime tu ana ururing me anata tay disawa tati peone mamana pa yai di kita anka mena na takawai iradikia. Awa ita kabena ngamne ya katime tu ana ururing tesana konako on the tankiri at flowers ayatabu aki akona anikantari ngagia ipa anakos.

Awane de enit me kuna na uya flowers an naratai mo angkai wapi me tenwa te minis na kontia wata wana. Me nam tapa ne kungora me yai nang tauroi mo angkan yang deisi ko mehara katanwa ta kia tangira kina koya. Nte tawana wayo. Ra katanwa ta ta wana androna ki kien tori miya ki me ta wana ra katanwa ta nano kawaki. Nakoya kaharo o taan tararua ya taen tereirei e a IHC taporio tarawaieta. Iaie nako kio ki tereirei e nako roi e main te exam ipokia form 3, 5 o 6. Ayere ka maa kauringa kinta katanua ta iyo nuwe ako anori a iasene sinia mia tei na opisin tereirei te arereke i maini ko kakia. O ipoki minkami form 1, form 2, form 4. Kama kaurunga kina penta katanua tayo nuwe ako na panikaisa kia miro kia mi sinesini ipukin tete mei. Kamrapa meron the principal IHC taporio.

Na ko ya na usu me ron ta me na e para ni ko rui. O sina na e pon ta ke ka uri ata. O na usu me ron no po na e ne isi uwa ka usun te apike. Nta po a ke ka mena yei. Sa ko sa me te kukurei. Pa yasa ni ke a ka vetia na rui para ni ko. Nte pong e ta ka pong e to wana pongin o ki topa uo watanga wapi mono uwa. E veni rapatana me te rau nanau starina e so te kanang. Ke so te kanang. I te are erike nana makoro e peterem. E na kaya ki rapatana te pong e ta kono pong. Te nuwan no ki topa. Awane me rono puna o nasina. Awa yo iria na te puna te sakawa kina itawea.

M-Pesa agent na kuimi business yon South Tarawa on top of yeye na network Vodafone kam na meuri ko kaina no ni kare kare kam kare ke mani dari ken pain na sto gana ko ri pa M-Pesa agent ko konan po ki a customer i pokin na yakare ne mani po mani nte tayari a kaina no yeina no nam community yane mai kam ne aina konan de kam kare ke mani nam tayani kare ne mani o po mani a ke ko koroya na ko nam customer sina ka tawro te training a yak ya pona on tawro ni po ki ko pokin ka piran nam kare kira ki ayo pa na ki a am ka nga nga ki am daro me ye ka tay ya po ki a rapot no metapa ane aja kate mane kari yona na ki kapongana ra patan te mane bukin te tairian ki sama kira na yamane ni kapongana aja tare pon kana ko tau roi pa ko kanti ki paten paisa agent a tare poni ara nampa aja ki apona e wowa a ki a wowa ki tare pon na koni suwa te nuwa tawana awa ki a ki a wowa ruaiwa ki suwa te nuwa ki a awa ke ake wanwa ne mewa ipokin pokam empesa te sakapepetia makuri inanon meaum.

Kudimadan ng orayo ni Mawre FM 89.9 na karawte ang amdo sa orayo. Hinanon si Tabi Wadaminis ay na musra mo ang ora. Katamay arwa wala rin kaya nakarawag yung mga kinarong kanya de orayo minunan tayo ay agilang man. Punti mato ako ukam radio kaya pa. Ito ay agilang man man kayo sa mga kinarong tayo ay ako.

kind of steps kaya may kung nangyari ko sa mga akin na sina ang ari kita ko na kuna rin may na punapuro ay dimiaw ake po ni miaw kasi na kuna rin ako na naroro ayo tuwa na kuna ay may pun doy tayo rin sa mga sa mga na yung kanina na naroro tayo kaya yote naroro may tarong kare kare naroro.

kono me ori ai kai rong rong pu kinong ra ma kya san kata prova ki nen nen ron kari ki rong rong pa na ni kri pes a ni bare ka ki na ho im i rong ai ya di na ta tri pe jas yes te kam pa na te kri pes green energy solutions limited ni ka me to a pa e va ki kai me wo wa ra pa ta ni kari ki ra ki ya ni ka ro ko an days e e sa ki me ni ko ra ko ran tai ke de sola mini grid system na kon te pe wa ma ko ron kri pes a ke pon ka nuan ana po ka te ta te ka no steria E tekina yo te CEO, nte kampana yo e nun take toka me wea. Nta ini puka merua na ya pongin sini ya ni wika ika anako, ike tako yei. Pa ayo pun te waki ke te manika ka kawaki i roun te kampana e te keiches. Yon ka rape pe annana service, yon na pe, yon ka rokuan, oka punga nan teis e isaki, o menna ki pe pene, meni korakuran tai. Engen nan yo kari kireke ika yake aponi ireke reke me te Global Green Growth Institute wa te Eco Care on data kinape me te CPS. Ya karama kita katapena na konna na wapu tepe makoro e Peru. Ntaka wapong te wike yu, ibukin wakina na namakuri te kampana e te All Construction na kon ana wapu ari te pike eriki. Iki ya makina na pero yei wakina na namakuri te karikirake e te Kiribes hao ta Highland Transport Infrastructure Investment Project. Yes, nana rongorongo koi tip, pa te makuri e pone popoto yoani ka tien te ausi ni pasinsa. Ni ia posi ni karuoya ke nana ia pasinsa ke kako, te ravanduru onrona ki me taura ai ka otamaka, nana metapegewa te apamakuru e biru. Ake anarangi ni popo ki nako ia kain te apamakuru ayo, digitani wawo spos ntai ni kapunganakin te wapu ayo iroya. Inge nani o te waki ni katapena ayo, are kako waki iroya kain dana siim, te karikira ke e te koi tip. The director men the Marine Division men the MICT tani makuri men the All Construction te meia onumane men te makuru ayo awa indrona ki iro ya kain te makuru ayo ayo are na kona andang ni popo ki na ko ya kain te makuru ay Peru yon ka bunga nakin ayo meta be ya bayo ina nun te daita wana meta wana Oye so apisi na Australia dina nun te karikira ki ate Kiribes Australia Infrastructure ki ete kai Ni pautoka ya pungin sinia ke te engineering day areva kina mise ina nante wike anako. E di posa na kemenda nai kamisi na Australia pa ya karoi na pa ya kapo na koya te interire yon tarawa. Yon te junga building. Karawan te puris o karawan ka teitei mente leko. Anaka po ayo are puni ka ungan nanu ya te engineering pa na kona na pe ni kariki ya tere paka wete insinia. Na kontai ka anaroko. Ibu ki ni karikira ke engineering. Wande ita nungoram, rongoron apentepetepe. Yes, and President Palau, or this attend the forum as Sorrento Whips Jr. Ntakupa, adi yepen de bete beke ni kasini ero yeru ni kava kina ni merin na yemerawa. O ni karikira kia kaupa inna beya, ngai e kai taraki ngai. Merikira kia ni yapusin tari. Tawa ni kanuan pong ay kaabu puaka. Awa I karava ni makuri ay kaakona ni kawarire kei maisin merin na yemerawa. Whips, yes, ni kaira Palau. Men wawate nga wapi mete wana, o ni mengari niya kiriki, nu wawate nga wapi meawa. Eta kuna konte hearth.org, pa bente petipeki ari e nika korakoraia ni kawa ki nga merawa. O nika peisia a ia karikiraki a ki anangania ia pota noameta te mepio, meni meri na ia merawa. E sa pa lau nika tonua ki nga kina pa te poto yo ni kawa ki nga ni meri ni merawa. Eriki pa te moana bente petipeki e sa ina te UN High Seas Treaty, nungo watenga wabime tenua, pa wana merawa e kaina ki ke te National Maritime Sanctuary, Arete inuwa watenga wapui, ya poni kaina wanipui te pesente mennana merawa ete EEZ, ipukin wake nakawai ka apupura, o itera rikita peua, ake anarota kiai merin anamerawa. Yesla nausin ka bowe te anabe ke te International Criminal Court ke te ICC ni kota nanukawa kinante katenipong, nanameroro nerore enang pobei, mentera patani. Arete ki imin nanawake Amerika ni kapuakaka, o ni kaungaya ape pa, Anaria ini kita nanti ICC. Nana meroro ane peresens nere David Adam nakon ayah bawa ia benti anape nte weekend aku. Ayah katere ia inanun nape na nikani bawa ia menti ICC. Hari taku pa aki awana nakon nape na. Nipawa ia nape kau tun apenti anape an nere kan aku ayah ane meroro peresens Donald Trump pa adia ini kapene aki akai nanti ICC.

0: Palestine bu bei men te bota kene kamara ane de ta yaba yakwa eta kuna pe na sakoro po ke America ipu kin te pe Marco Rubio ni mosin na no yaba na urupe ke te ICC te wana ni te wana onara na te kapowi ane ari e ka kana koi ana mosion pure e ka bubura ai ka karaba kina noia na pen ke ametan te onate pa te pa ini ka kameku na koni no ametan na America. Oi vaikin kai pisi ni koroi, anaka kata roi, avana pe perunga, kai ye teime tua korakora ante ao nino, ni pisi kanu an pong. E sana rapata te National Disaster Management Council, ni po ui on suva ni kati pena koi ta ien ruotaki, haki ena kona andiki, au aro ni kai tarai kanga ngā kane. E kai rakite po ui ane iron te minister ante Rural and Maritime Development and Disaster Management, e mo se se palitavu. Ari e takupa eria i te muantai ni makuri, na kontani ngā ni kā ngā ake anariki. E takupa li tavu pā eria i te tau teaka ni pēro ngā anawāki bukin totokuan rota kinteran te unuuniki e merurung. Maisin te amarake, te mei roi, i pōpōki, ai kā anarangi ne kainanuaki, o rota kia te pōta noa metā, ake anakaireke men te kā ngā ngā ane. Wande i ten nongorām rongorongon na penna on nāpe. Esan te aki nana Prime Minister i te reira e Benjamin Netanyahu pa te kakaia re karawaki yon te paires are evara rona ni paires, yon ne yawani ki peani ki peia mei tūpai nako te Leviv, e aponsa dinanun ayana inanu awaiare irei kain te Muslim, hake tāni yawawa ke Islamist. Anawani ki pea fly tūpai an e karina ni paka rikaaki te pui mei sua te ngā te bus, I mean wo wanawa ni kipe de kateni pong I mai ne yero kupasin sa to wasin te wani kipe ane ni purpe ye te sewa eva on tawa on ime nga koha aro ni kipe ente wani kipe are esu kun te mere enna ke te kapuani pai e tako na chani au na kondi Fox News paponi ye na yango te sewa eva ane aponi kain homen pa ina kaunta pe te wani kipe ane wani kapene nongoram rongorongon apen non nape Paisan kawring rusa pa yana tawroi ni kaponga nai anapai ni puaka ni kapene ake inano ni peina nga nai ka kua wa pa makorona eso na ko akalini in kret e puaka naki. Yaka meto ante akin na anapiristens rusa avelotami Putin pa masko yeki kakamea ko yete koraki me iponsi ka po ye yerongorongo tani ka iri me meyo ari etako pa yaka katawroi rusa imain na na puaka nuwa watenga wapi meruai wa ke wawatenga tenipui. Ina nun te wike ai o rusa e mai sana rongorongo ni puke na iei apen tene ito pa akatauro inka I pa anakaina te kawaiya resi inga ia e to me iei rapatan rusa e bubura na koni makorona e so nako. Ari emi nun te potik e Kalinian Krets awari kato bibia ki kenionza iei me apen tene ito ai ka Lithuania o Poland. E kaurin rusa pa ante tai ari e kaina ki ei te kawai ari e kona anto me iei Kalinian Krets me rapatan rusa e panin Awani te taiere rusa e na kaponga na yana paili puaka ni kapene, ni ko taki meana ni ukiria pom, ni ka aitara iei neito. Ni ka tāni karawanda non rusa o e taku neito, panga ia ponna ia rapata ape aika amais, I pukin toto kwanti ia wawa na koia. Antuanga masko, pa eria ini katoka anaka ka meaku na na paili puaka aika ama karoiroi. Kora pa ipukin nong ram, awakande mo tokin nam rongorong, ake asariki ni katawrawak, men nanaru ni karegi rongorong, panahani kiripes.
1: Te hongora iyo e te runga ki kanuana I long KLTA ni karikipe me e muaisa a wai te tua metua
2: Ata a kina am zebra crossing
1: Te zebra crossing pun te tapun crossing I nanon te kawai I buki ni ka menua I a taan nako nako Ome tai ka yei tuaran rapatai e narun tani ka menenai wheelchair. Metaki, ome tai ka yei ya hangangan ya kakaungo. Kara au atei.
2: Sinakanga nikina at zebra crossing. Inanun ka oin sao tara ome peso o yei taka nikina e bini ya kinte meina ina a tiruru. Tapi waka toto, ako na nora ki metan tuto metoa Saint Anne, Tiny Pond, Saint John, CB o ntimereri bundiki.
1: E kakawa ki rong te sawata te peo ni mamananga, pena mua ni pai e te karaurau a te tauroi ntei. Ngana yei ta amna kona koi katoa te zebra crossing, menake a tauroi na pentoa te zebra crossing.
2: An koi e taan kamera na te zebra crossing, kontei me kua mua ni pai e taraki lengim, me a taim imain to wan on zebra crossing. Pa ananore ko taan wasi I peo ni mamananga ki trawas. Tai kuri na kuan the zebra crossing pa kona kapupena kuya drivers.
1: Ina tina tawing akina pa the zebra crossing. Insekit tetap nawa take on kapus semaga. Tetap enas bahwa kau mau rimku di sahamin nanti kawai mayroon tetei. Tuhamet ya mau ku tekara away drivers.
2: Emelo kamen nanti kawai. Emelo di sahamin nana. Ayo menon nabe take it mas.
1: Pungan
2: ang the zebra crossing. Pungan na, ikaw may tatanggap ng tuwa sa nakon ako ibukin ng kakiwan itiran ta kawai.
1: Wawa, ibubuwag ibukin at interiire ng kakiwan itiran ta kawai yare tuwa na.
2: Tagtinuwa, ibubuwag na ibukin yung kara may omata ikamaw ko kaya matagi kaya tanggap na the wheelchair.
1: Awa, ibubuwag na ibukin yung nakia na kon ako nuwake na kina omtangiire ng kakiwan itiran ta kawai yare tuwa na.
2: Nawa, ibu pagi nama ni kota ayat tapatan. Nako nako nako ayat tan. Wasi pelan nama manang.
1: Oh nawa, ibu pagi nama ni kota tetap ibu kia tan kakiu ayatan takawai. Area ipa anaki cross kene kakiu ayatan takawai nak yahaga.
2: Kaisua, ekatime tu ana ururing me anata tay disawat tipelan nama manang. Ba yai kitaan kame nana takawai irani kia. Awai takame nang nari ekatime tu ana ururing disana nako nako an takiu ayat sawas ayat tapuaki. Aku nana ngantar ngaji ipa anak kasi.

0: 왔는데 쉐키메 로난드네는 그냥이네. 또 그러나 신앙과학이 뭔가 하고 있어야 되는 과학이야기. 신앙을 하는 건 다른 스폰서 미나사 부스마인 나라 따라보는 게 어떤 게라기. 때 어떤 따라보는 게 하나로 건데 대박한다 여기.
1: 더러워겠네 명화견도 위해 요멘트 보다기 부긴데 메우려가도 교하라기 니망은 아래다베메 대야기는 따라보안도 메우리메이나베레베리 니가르키베메드 프로그램 아래다베메드 도호안데겐데 겐사이로여 어메타 어리기 아이니 어니까 부하기 가능하니 바나니 기르베시 부긴농랑 이로운데 다우대한노 스테리아게드 디펜스 디겐산데 멤메본도 원어메고 혼디나닌데 겐산데라바타 에리리기루야 아이니니 갑다 존마데 Nanawari te potaki ni kwa kwan jwa mnape ki te WHO o yuspan kana te kwa maisi ya ometa ki ya kunia ki pa yei menin te kensa iru ya o te ngaun mewa menwe kwa kwa erike iru ya te kensa ni memmeya o waki owa ni ngaun mewa ni men erike iru ya rina nin te kensa aika ahoho ahoro ya khatiri ya nepa te WHO pa te kensa nte memme puntaka uwan karina ni kensa ari irawata maisi ya ometa ki asan rota ki kini ka kwa ni pa imewu ya meyai May iyon na pera kiribesi te kensan te memme poni ngaya, ari iya muamna ni maisi yo ame ta ki asa ni pua mea wia yei, ni ka pota waki meri nani ni kensa ki tape uwa. Nungowa te nga wapui, o yei te ngaunu mea wamen maisi yei kiribesi ki asa ni pua mea wia men te kensan te memme. Sinataraya pa te kensa saki si te kangangan te wamna ape, mea ngaya pun te kangangan epe iyon na pera e kiribesi. Te muantayin sisuwe na konaan te tokuare kenna na urupai te kensa, On to kwa ta kapuani pai, kipuani meaun te menna mei yei. Yarana ki te orake te kensan te memme papun te sasirisiri, e yeki kakarumwa. Kio ina pa yeki konani kosi, kanikinayana, ntetai yari muandeke yei roum. Me nangin tetai, a kos kanikinayana, kana ya kurakura ke kaka yeki roun te ometa. Aikai kanikinayan te kensan te memme. E merak memmem na kia bukina, tapun memmem o nikaputa. E ribunako ke ake tapun memmem. E peaura tapun o... On memem nikabuta. Yoko kakuru buburan memem keteini memem. Ina taraa nuus keni metua on memem. Kanga arun teini kunin tiorens. Ina yei tekiri pia pia kitepai ya sibu memem ke yaani pein. Ina us ken sibu memem. Ina yei tiran enako meitapun memem e itari memia ken uraura. Andai kana kaire kiruye tekensan tem memem. Pun naini. On haki apaka yaririkin tiabui. On kanapun yei namusu. Saki singaya, mengkana ko merika rika yung hinta tayo riya toki, orakin na inem yai ki kwa makuro. Timuko o ni mekin te menging, ya kakurakura na pe kaire kente kensan te memme irom. Mengkana ko kawari rike kapungan aki ni pa yai kai, o ya kakiri kakarawatam, na kon namdiriki merurum o antutukwa kire kente kensan te memme irom. Ya kawurin te potaki ni makuri bukin te meuri wakatuki oraki, pa irarikin na taakin kan kina, O inang kakawa kaya taakin merurungin memmem, payay te kensa yay kia kia. Eka umaki pokono pun gain suswa memmem ni katua na makaina ibukin te kensa, naroon karawan ayo. Pusi tapun peim o karawa totoana o riginga memmem o kakaya te paya esipu ke tinipiapia yon memmem. Karawa ayo yon memmem ni kaputa o ni karawa na paya yon memmem adesito wana. Ipukin na yu aka unga ki ometa na kori ki aine pankana yei kan kinayam te ora ke te kensan te memme erike iroum. Muantai kawarira ina berebere ni katua kani mepungkura ki mentiawa uowa na konchewa ni mewan te pakantai. Ipukin ni kahua wanroi te kensan te memme. Ika kawa ki ayu pe na muantai ya ki ni karawa ki te sesuo. Ome ni kahua waki pa ongan waki na ki makurin tutoko opa ina ora ki imaini korakuran te kensan te memme. Muantai ni kahua wan e kensa te memme eipun muantai na nepe nipa inora kiaki. Ngayari, eipun panan te potaki bukin te meuri wakatu ki oraki ni kaurin, kati metuwa ni karawa ni kawain te tuku na unci oraki ayo. Tau warawa watam meata meerua, kati metuwa te kamerung tainako, kang ngamara ke ika peran sin tainako. Kawariri kiaki katu katemoko te kupin te mengin o te nangkona. O kati metuwa te kamemme ibukin te tukuan te kensa te memme. Osika ngayi rora ni pene pa na siswa ibukini kameona na kwan te kensan te memme. Ibukini pa nini rongrona orita ki na kwan te nampantare poon e isuwa hawa akia uwa wanua to wana akia akia nto meki na kwan uwa awarwaiwa ni katoka ni mepong. Pa e kakawa kiri ki tutokwana na kwan ni katokana.

0: Mauri, Mauri, man, dana may wakil, kung tarapuan naman yan.
1: Mauri, karamon, may kapayak, aid.
0: Ay, at isiragi, ngay. Tira, tira, tira nga, ibukin tutukuan, tiyora kaya, tekensa, dana, kuna nga si itinuwa may yan.
1: Oo, wakil, ituwa na.
0: Ngay, atuwa na, ayaw, ngay. Kana ekos tuwa na taka ni ginai bukin te kansan de mamma atra kaya kona riei ni karoya kana yei taka ni ginai ekos irom tra kona karoya
1: kopi ni kata na kopi ni kona ban de kona jeje laberibis kona ta pon
0: pon mara na wanda ngesra yan ki kona pon dein wa kona kawara na beribir ni ataina re taka ni mapong korak chao wuwa de bakantai kana kwa mkati kira
1: kora ba chaka kai ta mwa in de bakantai yo ay sa mga angana sila pati kasi nakain na eh kaya patungo eh o niya po nang katikiro ay mo si buhay kay buha din na ito ang kaya tapin perakin na nasarabon ay kay buha din na ito katikiro ay ito si matari na rito uwa rito ito yung Pedro katikiro ay matari ya rito itong Bauro o akarawin ang kaya nila rin katikiro ay na ito ay po si buhay na iyo maya nga ang kaya nila ito ay apun diliya kiti kay katikiro ay na Buna pa rin isi yung mga isi yung mga ikos. Kaya tigay na pa rin sa pari mga ite sa punta ini. O ni Pires, nalara ni Rana rin yung kwaita na tigay na pinanunawan si pagkantayan niya ta pari ang tigay. Iyan po nga tigay na rin kaya tandiri yung kapanin na iya po nga ike. Ano pa rin tigay na tandiri? Iya po nga po nga ito. Kawag kayo. Ya, ya cuma ingat deh, saya akan dorong wari tak butuh. Tapi kira ni, anda nak usik apa ni wari ni cara wajib. Awak pun ikan dari ku wajib. Awak pun nak mungkin cara mon, kira ini pernah nak kau man ni, itu kau nak kau lagi nak langkah itu kau di tayar kau nak kamu cara wajib. Asalnya ya mohon lah, rarap.
0: Orang darah baru ini dah entri mahu agak melayan te, tapi orang ini tahan ni te, tak kira, tak kira orang orang tempat te pakan tayar mereka. Sebab tu orang ni mungkin kalau hari kerja ramai.

0: Mari, mari, mentrema wae kok telepon mai.
1: Ayo Mauri.
0: Ayo Mauri, te sirak iki kagai. Ningai tain te susu bukin te kensen den mem. Ningai te tai UK ona yin te nakon karam susu. Bukin jarak te kensen den mem. Ah, tayo ang ager gitu. Ngayon, ito ko na yung agangay, di... Pa, kapon niya yung suwa mamma, may puni rom, naroon, diri nga na, ni kakaya ito pa yesi po, kaya ni piya yan ni paim. Yan ni mamma, kaya yan ni mamma, ni kaputa, o yan, yan ni paim. Is, kaya kailu ayo.
1: Ayan
0: ako yung nakatigil ako.
1: Ayan ako tinin ako ang kaya. Nakatigil ako yung mga kaino ko sa ikaso yun yun. Ando pa kang tayo ay. Uwatin tisi. Natari na riyan po si Tisin tayo. Kami na yung ora. Bintay siya na nasa kulit ba kuri? Ani yun sa tapat na nagiging. At ang kaita po kasi yun yung hindi nila. Ah, sa pagkita ko siguro ay yun kita hindi yun repulde yung pung So, nag-iara tayo na inanong siyore, awa ang mga nga nag-iara. Ngayon ayo, ako na tigira ko sila ng waki, ako na.
0: Walang narapan na pangyayon, na itan tayo ng waki, tigira ko na pakanoan tayo. Ang pakantayo, nung mga nakit na mui kain kayo, man namta pa niya kung wala na pangyayon, kundi ito may uri FM 89.9, de nam kakagbo siya tayo ng waki. So, kung narapin ng responsa.
2: Katawuran wa kende me wa kende wi ke yo men te pota ki ku kende me wri okat ki ora ki ni manga na reta pe me de yakin nan tarar wan te me wri na ina vere vere ni gar ki pe me te program a reta pe me to kwan de kende ke ansa iro yo a me ta ori ki aine oni ka puwa ki kana kwana ni panani ki pe si pukin no ran iro un te tau te han no steria ke te ti fats te ke ansan de me me pon to wan me ko kon dina nin te ke ansan te ra pata eri ri ki ro ya aine ni ka pta chon na be Nanawari ati po taki ni kuwa kuwa njom na api akiti WHO o yus pangkana tibukuwa maisi ya ome taki ya kunia kipa yei menin te kensa iruia o te ngaun mea wamen mei kuwa erike iruia te kensa ni memmeya o wakia wane ngaun mea wane men erike iruia rinanin te kensa aika ahohohoro ya katiri anipa te WHO pa te kensa nte memme puntaka uwa nika rinanin te kensa ari irawata maisi ya ome taki asan rota kikini kapuwa nipa imea uya meyai Mei iyon na pera kiribes te kensan te memme po ni ngaya, ari ye mwanna ni maisi yo ame ta ki asa ni pua mea uia yei, ni kapota ua ki meri nani ni kensa ke tape ua. Nungowa te ngawa pui, o yei te ngau nu mea wamen maisi e kiribes a ki asa ni pua mea uia men te kensan te memme. Sina taraya pa te kensa sa ki si te kangangan te oan nape, mea ngaya pun te kangangan epe yon na pera e kiribes. Te mwantain sisuena konan tuto kware kenna na urupai te kensa, on tuto

awaaro ni kai tarai kanga ngā kani. E kai raki te pōwiane I ron te Minister te Rural and Maritime Development and Disaster Management e mo se se palitavu. Are takupa eria I te montai ni makuri na kontani ngā ni kanga ngā aki anariki. E takupa li tavu pa eria I te tau teaka ni pēro ngā anawaki bukin tutokuan rota kinteran te unuuniki te merurum. Mai sin te amarake te mei roi I pōpōki aika anarangi ni kainanuaki o rota kia te pōtatno ameta. Ake anakaireke men te kanga ngāni. O te tenu ngā amrongrongon na penno nāpe. E sante aiki nana Prime Minister I te reira Benjamin Netanyahu pa te kakāia re karawaki yon te pairas are e wararona ni pairas yon na yawani kipea ni kipea mei tūpai nako te Leviv e aponsa dinanun ayana inanu awaiare irei kain te Muslim ake tāni o wawa ke Islamist. Anawani kipea fly tūpai ane e karina ni paka rikaaki te pui mei sua te ngā te bus I minu ua wānawa ni kipea ni te kateni pong. I maina e roku pāsien sa o tōua sintawani kipea ane ni puripei e te sēwaewa on taua o ni mea ngakoka aru ni kipea ni te wāni kipea. Are isa kun te mere enna kia te kapua ni pai. E tako na tani au na kundi Fox News, papuni e na iango te sēwaewa ane a puni kain homen pa e na kauntapea te wāni kipea ane. O ni kapene nongoram rongorongon a penna nāpe. Paisa ni kauring rusa pa yana tavroi ni kapunga nai anapai ni puaka ni kapene ake inano ni peina nkana eka kua wā pa makorona eso nako eka lini in kreat e puaka naki. Eka meto ante akina anapiristens rusa Vladimir Putin pa Moscow yeki kakamea ko yete koraki me eponsi ka poye I rongorongo tani ka iri me meyo ari etako pa eka katavroi rusa imain nana puaka nuwa watenga wapui meruai wa ke wa watenga tene pui. Ina nante wiki ai o rusa e maisa na rongorongo ni pukina ia ia pentene ito pa akatauro inka I pa anakaina te kawai eri si inga ia e tome ia irapatan rusa e bubura na koni makorona e sonako. Areni nante potik e Kalinian Krat awari kato wipia ki kenionza ia ime pentene ito aika Lithuania o Poland. Eka uring rusa pantetai are eka ina ki ai te kawai are ekona antome ia Kalinian Krat me irapatan rusa e panin Awani te taiere rusa e na kaponga na iana paini puaka ni kapene, ni ko taki meana ni ukiria pom, ni ka aitara aiai nei tō. Ni ka tāni karawanda nun rusa o e taku nei tō, pa ngai a pon nei arapata ape ai ka amais, I pukinto to kwanti ia wawa na koia. Antuanga masko, pa eriei ni katoka anakaka meaku na na paini puaka ai ka amaka roiroi. Kora pai pukin nong ram, awakande mo atokin nam rongorong, ake asariki ni katawrawak, men nanaru ni karege rongorong, panahani kirepes.

wa bui mai shu de minis na gon chawa wanua and da yo sedang wa ki mara one round ni kata no ta na goya garo ta antara roya ta interire ye IHC tabori tarawayeta ye ye na ko kyo ki tirire ye na ko roya i mind the exam ibukia form 3 5 6 ngay yare ka ma ka urunga kin takata no ta yo no ko nori ay sine sine mi atei no bisin tere ire ite ore ke i main ko ka kia i bu kimi ka mi form 1 2 or 4 ka ma ka urunga kin pen takata no ta yo no ko na pe ni kai saki ya mi ro ke ya mi sine sine sine i bu kin term the term mayo kamra ba mai ron the principle the IHC

Na koia na usu me i roun tamana e paranuko rui o sinana e pontake kauriata. O wana usu me i roun buna e neisiwa ka usu ntiapike. Nda pare kamena yei. Sa kose me te kukure i bae esa ni kia kawe tiena rui paranuko da bong e takapong. Tau wana nokas. Kapara kapure tau wana nyoki topa wapui me honoua. E vene rapatana me te rau na nausi tarina e so takanan nang i te orereke na namakoro e peteream. E na kaya ki rapatana nte pong e te kona pong o ayo me iron buona o nasina. Iri anta katano ta ayo tianine atangiraki. Tasakao kina ito wea.

Nagoya nausu nikapene na moisi anrake yon beru on nous. Awa nausu buna e tauwe a bobo yon pe yang an tapitauwe miang. Te manga me boom te anna manasimi i Big Island, Hawaii. Te katao tabue yon osteria. Paraka tabue me boom te beseta nasimi o sinami sirewa o te auaneao tawau. Lisa me boom o nasimi de USB BC. Ana usua i ka mea kai nusiran no kuria. Moane pong me boom te isi o nasimi maiana. Nankeve o maanem te irensi i Peru. Kaina na kawa e nuka Peru. Kaina na tapone makurin te prison ni tapone ka pawea. Tawakita nesi o tane makurin te onoraki i beso. Nākea tani iai o ni iai rekereke ia me tirao, te sipu, te karo, te tari o te mane e na moisi andake. Se kukurei ni kosa pa ia mosirawa me te mea uai, na moisi andake. Dairikin ta kāponga e tawana na kitopa. Wawa tanga wapui mea nou an teo nora ki ibeso. E vene rapatana na nausi i tapone ka pāua i pairiki. O, taka tanawata e anako mairona buona. Tauwea, nasina, sebuna o teusu ni kapene. Irian, tere ina nuanga ki taka tanawata na nukawa ka iopan takuna rei kamira kanoante i anapong mairon maros. Dimon.

Debusi ni katikira yung kanya ka ngay. Panara ni karapa uwi ang dameo awan at tangira sinara ni Maria. Ni koron roin anatangira ni koron. Kaya ni koron roin anatangira ni koron debuhi na naririki na sira masibura. Ani tiyako siu au tene ni wawa ni kitopa wawa tanga wawi meo noa. Kona ikakwairek patitay na ini amem men nungo teka. O iriam tayo na kona kakaokin na suara ino nungo pangil meo. Katikira yapan na kumay rawi amkarwai ka. Au tene o tamaris sipo mai ka ikua o ampong layo mende yo tiopo o ipunte usu e panin yon usiro a tapitou e meang o Santo Pedro itemeki ni beso. Ayo to kuna itagira ki paidean te pupusi ni katikira e yo ki repon kunan nanamuan didiki te tiao su. Kuna me uridiki te intatairika yo ni tiao su au tene ni koron am ridikin te bonga yo men meuri FM 89.9 am baute meuri tera ya tabo mo am tangira bena kaokin wen de meu idian bongim en idian ko bongin meu am taina saura na kon kuran nam de kene bonga.

0: accessories promotion.
1: Ay, mga tigarang lang na. Ay, may sila nila, no? Ang muda po.
2: Never let you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. Ata roi kay naron ba yung water phone?
1: Kaya kina ko na i-honora pa yung akong telepon naron the power pen or the solar charger, the phone cases, Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Awa wa po na may school ko rinik.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, awa may school ko rinik.
1: Sige roi,
0: sabihin ka yung school naman water phone agya kamukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone tiki, inawalawale, bigyan na daw, ipay tiki, ipeso, or i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

yo kainde sila ko imi sinara digi ake kamasa ni kita nira noran na miya ko ni na mi tararua ay muarara di kami tanira are sakonan na megin na nanon skumira di kira kabaraya rabure

Ligtan ta katano ta trainer wa nga e kangit ta kana. Na kono buna ane tawya na sina o ya na usu tirao ne makuri e tangiraki e tawau te boswa. Panaan te minita te sagoro boki o tana makuri ni kapene te pōtaki ne makuri boki ni te sua. Ito te reina nuanga ne buan tirao e tangiraki raura nang kami e tawau te boswa. Te wana ne kutopa uwa te ngā wapui me onua. Ko poro tawau te boswa e asa ndike pa te sa makuri a kakone meki na kundana tabo ne makuri. Inanun te mea nea raka yon wapui me ne mewa te ririki. E mwana na makuri nta wana ni mes wua tanga ta wana pa the prison office angaya. The prison service I peso, prison station, ni minan the prison yan ng kwa te kiripas police and prison service. O men ta wana kwa na ane ni karoko wua tanga te bui meruaiwa. Eki a menga kamay ngaki pa ina menga makuri ni maangan na pata karapusi I pairiki. Nwua tanga wabui ya karikira kia kina kwa ntukoporo. Pa kinakin na nape kumaka mea na kakone mea kina kundana makuri. Ndepo nga tawana na kutoba uwa tanga wapi meonowa o koporo tawau te bosua ya kaya kawe tiana meirou na nawea. O nikasukua uringana irou rangaira raona na makuri. Pendana na kakone mea ki. Nikarinerine o nibuo buoki. Sarita ki mea puna ane tawea. Nasina o yanausu nikapene. Nibubusi na kono wen de meu na kabebete ipoki ni buan de samakuri. Epa sa nangiraki. E tawau te posua. Katanoata ya nako meira un te minita. Da sa korpoki. Taana makuri ni kapene nda karabus. On de hita kima taana makuri nda Ministry of Justice. Ayo to korana man. Ana poki pengam. Ani atangiraki pahiri anda katanoata nda ina noang ayo.

0: pas.
1: Si wong ada tara, aku nak kuri ni kapung mana si pororoin de tata nuka ni pung. Kari kian kaya aku nak kuna minta ni si menjau te buina te tahiri kini karuwa jauh nuan te ngapung. Ori asta te wana wawa ke te posi ibu kini kari nakim te pororoi. De tata hari ek kapung mana ki ene pene tainan jawa awan takarang aina.
0: Ori asta te wana wawa ke te posi ibu kini kari nam te pororoi. De tata hari ek kapung mana ki ene pene tainan jawa awan takarang aina.
2: Yai te ngen suwa, sako yai!
0: Ata aras paswa ni kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki. Kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai bin lai te kora na kana se des to the phone ne.
2: Ringa ba wo the phone. Yadi kona le keria ana ngai bukim ko ti gimnas.
0: Ya kupe.
2: Bukim te mem na wo the phone dai na ko. Yon na se des na the kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai ba ke kanu nam telepon. Bubusi yam kupe. Kekan wakin ang telepon na iruya mutu, aro-arom na kia pona.
1: Ya, o irawa tatay ka na wakin na urong-urong.
2: Nima po yung tatay po kinikana ko ng urong-urong, ikatotukan na namakay na.
1: Ha, kantawa mo, upon huwawa.
2: Ya, kanin na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, the boss.
0: Whip chop up.
1: Ya, mga te whip chop up, ay mga tirangan te whip chop up.
0: To whip chop up, kung namdang chop up, ay ako tangiriya. Kaya namta po, ay ako meron yay. Erang ini paisi.
1: Ya. Kupun guau ane ke?
0: Ibu kini ke bawa kam kawar atau website ayo. www.vodafone.com.kr. Nakon cawap, orang yang nampan telefon ke, anak nampan telefon rom dunia ambais atau nakon be.
1: Tetapi orang ini wapu mewah dia wah ina non isu atau pun.
2: Kanoi kongkai, aku nanti nato anda ini. Ina non nara service Vodafone.

Andito nung ram, poron abendibidibidi. Isla na peristens palaw o tisatin de forum Esperanto Whips Junior, ntako ba adi yaran debidibi kini kasi ni eroy yaro ni kava kina ni merin na yamerawa o ni karikira kia kaupain na beya ngay ekaitara kin kay merikira kini yapusintari tawa ni kanuan pong ay kabubwaka away karawa ni makuri ay kakona ni kawarili kay maisin merin na yamerawa. Whips yasa ni kaira palau men wawa tenga wapi metewana o ni mengari niya kiriki nu wawa tenga wapi meawa. Eta kuna konte hearth.org paten tipitipi ki eri ni kakura kura ia ni kawa ki na ia merawa. O ni kape isi ia a ia karikira ki aki anangani ia pota no ameta te me pio meni meri na ia merawa. Esa palau ni katunua ki na aki na pate poto yo ni kawa ki na ni meri ni merawa. Eri ki pate moana pen tipitipi ki esa ina te UN High Seas Treaty numo wate ngawo vive tenua. Awana merawa e kaina ki ki te National Maritime Sanctuary arete inuwa watenga wapui, yaponi kaina wanipui te pesente mendana merawa ade EEZ, ipukin wake nakawai ka apupura, o iterari kita pewa, ake anarota kiai merin ana merawa. Yesa na ausi nika bowe te wanabe ake te International Criminal Court kete ICC ni kotana nukawa kina ntekate nipong, nana meroro nero re enang pobei, mentera patani. Are iriki imin nana wake Amerika ni kapuakaka, o nika ungaya apia pa, anaria inikita na te ICC. Nana meroro ana perestens na erwe David Ateang na kon ayapowu ya pentio nape nte wikena ku o ya katiria ya inanon na pena nikani bupe imen te ICC are tako pa ake awana na kon na pena. Nipowu ina pe akautun a pentio nape anerika na kuwa ya ana meroro perestens Donald Trump pa aria inika pene ake akaina te ICC ni bupe mente bota kene kamara ane nte tayava ya kuwa. Eta kuna pe na sakoro poki Amerika ipukin tepe Marco Rubio ni mosin nanu ya pe na urupe ki te ICC te wana i min te wana onara na te kabowi an ari e ka kana koi ana mosi on pure e ka bubura ai ka karava ki na noia na pen ke a metan te onate pa te pai ni ka kameku na koni no metan na Amerika oi ba ki ngai PC ni koroi ana ka kata roi avana pe peru ngai te ina tu akora kora ante onino ni PC kanon pom. Esa na rapata te National Disaster Management Council ni powi on sova ni katipena koi ta yen rotaki akena kona andiki awa aro ni kaitarai kanga nga kani. Eka ira ki te powi ane iron te minister ante Rural and Maritime Development and Disaster Management e mosese palitavu. Are takupa iria ite muantai ni makuri na kontani nga ni kanga nga akena riki. E taku palitavu pa eri eite tau teaka ni pero nga anawaki bukin totokuan rota kinteran teunuuniki te merurung. Maisin te amarake te mei roi, i popoki aika anarangi ne kainanuaki, o rota kia te potat noameta, ake anakaireke mente ka ngangani. Onde iten nongora amrong rongon na penno annaape. Esan te aiki nana Prime Minister i tirera e Benjamin Netanyahu pa te kakaya re karawaki yon te paires are evararona ni paires, yon na yawani kipe ni kipe ye mei tupai nako Tel Aviv. Ia ponsa dinanun ayana inanu awayere irei kainte Muslim haketani yawawa ke Islamist. Anawani kipe fly tupai ane ekarina ni paka dikaki tepui mei suwa tenga te bus imin uwa wanawa ni kipe ndekate nipong. Imaine ya rokupasin so towas ndewani kipe ane nipurpe ye te sewaewa on tawa on imenga koha aro ni kipe ndewani kipe. Are esu kunte mere enna kete ka puani pai. Eta kuna chani au na kundi Fox News, paponi ena yango te sea vaeva ane ya puani kain homen, pa ena kaunta pea te waani ki pea ane. Oni ka pene nongoran rongorongon a penno nape. Paisa ni ka uring rusa pa ena tavroi ni ka ponga nai anapai ni puaka ni ka pene ake ina no ni peina, nka na eka kua wa, pa makorona eso nako eka linien kret e puaka naki. Eka meto ante e kinna anapiristens rusa e velotami Putin, pa masko yeki ka kamea ko yete koraki ne ipon si ka po ye rongorongo tani ka iri me me yo ari eta ko pai ka kata uroi rusa i mai na pua ka nu wo tenga wo pi meroi wa ke wo tenga tene pui ina nte wiki ai o rusa e mai sana rongorongo ni buki na ye ya pente ne ito pa akata uroi ka ipa ana ka ina te ka vai resi nga ya eto me ye ira patan rusa e bubura na kon ma korona e so na ko. Aremi nante potik e Kalinian Krets, awari kato vipia ki kenion sa yei mea pentene ito, aika Lithuania o Poland. Eka uring rusa pantitai, ari eka ina ki yei tekawai, ari ekona anto mea yei, Kalinian Krets mea rabatan rusa.

Oh, ya pun buruk itu buina. Jadi hari kedua okay. Saya buruk untuk ini mera. Kata hari kini lembu FM 89.9. Ibu kini hari kini bawa yo. Takkan lembu ngowan untuk tuh bawa tengah ubi nono. Walau pun tak apa ini week. Nalun teri kaya. Kurapa. Semangat. Kamera rumi lagi. Semangat kau ya. Tapi ngapu. Nah, kalau anda nak usus lembu FM 89.9. Jauh orang yo nono. Nanti kira ni. Nikira dalam teri kyo. Okay. Nanti kira ni dalam ki. Ito, bukan doon sila kung kabayangan ko, ito ang kaukian po ito ng winte. Tuwi kinamakuri, ay abo si parang kung ito ginayo, okay? Ay natigiro ay tiyo sila kung mauri ng karawang tarataro na kay ki kaukian po ito rin, sasan yaili ki tamuso wala ito tarina ko naman yun. Pa kung nakukuri ili kinang ay liya. Netes. Ayo, tara mo nipita kaya saan kakamiro ko ng nabrong marawara ng ipahin ng tarawa. Hindi na pero kurang nasu kakawag na pag mahal na una ka meron tatap ko yun kakaita una ka meron yun kay Esan kakawag yun upa kuna kayo na tayo tangay na ayo mahal ka rupat tiro kayo mga kusiyang ka naman yun naman kakawag yun wala nang tiro yung tapong kayo kuna man kain ka na anak po ngayon po na kundi nga pa wala sa katukay kaya sa mga puna kundi.

Kuna mea uri riki teki tepe saa kwa usmaa ka ni mea ila riki nam radio ke nguang raam de di ngapo nga yo. Ke amsarawani kwa riki poni nga yang fang so sa ukaanta ni nga baba ki. Pa kwa poni pen usmaa ikan ni ke kupon te mea tuwane pen vene ila yoni kem ke. Na taura ingan ni ndaisi ko kakana kwa ii kanuwan nguang raam de ngapo nga yo yoni mea uri FM 89.9. Na taura ingan ni ndaisi ko mea tepe kura kanuwan nguang raam ke tepe kura kunam. Aikana kunan nangani ko te merulung ke o te tegukurei. Aikana kunahana pen nangani ko te tausimaka ke ente ngapunga iyo ba kuna tauroa ni kai tarai no kuspangam ke ente wante ngapunga iyo meandam tabaro korona me yei. Aya kwa kwa ke te temone pa isinapunin karapaa mua tau yei bukin te matuan te meawa te merulung digi upon na napahini keike ke anapahin tangirari te teikeike ni meaw ke ari yaki toki nangani dan tepung ya koraki ngai. Ya mga kunan kausiran di nga pong ya tamiyarwa yu pa sinariki pakain ti tangay na ya puri liya yu, okay? Na tauruan ganyan da isi kume kunam tukarana yu kunaran nipo na kong naswaran di nga pong ayu, okay? Kau tandara nipo na kwaida na kwaida kaya ibukin timi atuan tamiyawa tamirulung ayak ito kin nanganganiran tepong ya kuraki. Awa yu ang kanyan tukarana kunam nipo yu ang meori FM 89.9 di nga pong ayu, okay? Na kong mayroon 4 years so irade raw yesu.

Hawa nang kan ni kunam ni ponoponting nga pong ngayon okay na ya tapi kari kita panan ka kami auri na ko imkero ko tim na tuan rana inte nga pong nga tami aru ayo yon bi auri FM 89.9 kero ko rana ime yan ime ngam yon bi om kero ko kwa usma kan ben rani ime yon nam pasken ti nga pong ayo kero ko rana im nongong ram na pen men nam topo ni makuri kero ko rani ime jonon dai me rawaki ipun napen na kusina nuku me on napeket banan ka kami auri yon bi auri FM 89.9 nam studio ipa iri kita rao me kai Aya kwa wa amsara wani kori kinti nga hapong ayo pwani nga yang fang sos. Kaya dapanari ki nkakatikiro ayo na kwa imi te sarirei. Kaya nami ipong nepe kakawa ke ayo Happy Jesus Day ke ayo na. Tekiro ay kanwan nami iwakin nami ipong kakawa ke ayo. Kaya ipon na kwa imi kero kwa teme ton rona ay na. Tekiro ay nape nikiran te ting hapong ayo meikan ni ke men nam tabro kwa teme ton rona ime yey. Kaya na tauro ay kanden desi kume. Kuna mai kan aku na nangani ko te merurung anaku na katere ke ko me yoni kiem ke ni koro ina ko te tapem te tinga pung ayo me nam tabar koro na me yai a kuna mona kan ngura me kuna m to korana yo me ru wi aka inte tipikan usi

0: Tao mo!
1: Ayun mo, kung akan na ka makakaya ng raman.
0: Ayun, mga bubura, ma, ayun.
2: Kung ako ito, hindi mo katay. Kasi nga, yakarawan mo yun yun,

0: Tawawaw!
1: Ayun mo, kung kawar ako, napunta na nga yan ang daraman.
0: Ayun, nakamunuloy ako. Nandita po yun.
2: Ay, wah! Hindi mo na tiyan, hindi na kaya doon duwan. Ang kaya puno kita, hindi pa katay. Na, sige, nilaw na nga yung kagiyo at nakalim sinuwari. Lahat yung wala.

Mene mi nguram nguram de tukura na ano ya karo koi rang kanen nara ta inti nga apong ayo. Wabui roi te mene si mene suwa ke na tauro ay riki. Kini ka kana koi te pekora kanwa nguram. Na te me tuan ka uringo ni buon roi wanua. Na tauro ay nde ita nguram ya mkatan wata. Aki ya tangira kina koi ebukin nguram de nga apong ayo yon mauri FM 89.9. Sina tauro ay riki ni wakina koi ebukin kanwan na mi nga apong ayo. Sina tauro ay ganin na ngatitay. Kuna muna kan yung uram ni kuna tukuran na may rawi ya ka hindi te plula kun kaya may kuna yung tukuran.

Ako pun demet wan rana in nong ram ding apa ngayo am ta ingka itp min me oroi de menis ke min wanu na ta uro ingka den reis ko me am kata no ta ki ata ngira kina ko ia hipkin nong ram ding apa ngayo yon me ori fm 89.9 han na monang kan ni nong ram me am kata no ta ndai nan wang ari ata ngira kina ko na ko ni buna ni to uya nasina o ya nausu tero ni makuri e tangira ki roura e tawau te posua. Panante menita de sakuropuki o tani makuri ni kapene te pota ki ni makuri i pukin de sua ndeita te raina nuanga ni puan te rao e tangira ki roura mengkami e tawau te posua nito wana no ki topa wawa tanga wapu ima onawa. Kopro tawau te posua ya sandeke pa te samakuri e kokoni meki na kondana tapo ni makuri ina non te men

yon wapwime ni miawateririki. E mwana na makuri nito wana ni mes, wanga to wana, pa te prison office sangaya, nito prison service ipeso. Ipeso prison station, ni menan te prison yan kwa tikiripes police and prison service. Amen tawa na kwa naani ni karokuwa wanga tepi merwaiwa iki ya mga kamaingaki. Pa inamanga riki, inamanga makuri ni maangan nape takarapusi pa iriki. Wanga wapui ya karikiraki yaki na kwa ntokopro pa kinakin na nape kumaka me anakakawani meki na kwa na makuri. Ntepong tuwana nukitopa uwa tanga wapui maonawa, kopro tawa uteposua ya kaya kawetiana meirouna na uwea. Nikasuka uringana iroura ngaira rona ni makuri, pendana nikokoni meki, nikarinirine ni puopuoki. Sare itaki meapuuna ni itauwea. Mea nasina, hawa ya na usu ni kapene, ni pubusi na konu wente meau, anakapepete ibuki ni puwante samakuri, hepesi ntangiraki, tawa uteposua. Hawa ni meiro ntemilita, desa koropogi, taani makuri ni kapene, ntakarapus, hawa ndeitaki, mea taani makuri nte Ministry of Justice. Hawa yo iliana takuna ya tangiraki. Manevea aran Yesu.

Yanguya, the mini say. Aves and a makuri nevera gagonan caroy. You conan gariki pie, mentipaya worried again upon the retakabian in Pubura, Kinikanga. Tayanipuaka, I ga asandik. Sitting a kia ometaika, what a million my seer. Takaidi pay, our my sirik. Abundikimen than a makuri puaka nevera. Meteka ki takin. The winnens, and a conandiki but the number to one and Sassiri City, Nakondirita ketamero, or Nakondapayam makuri ometa. Takatuto. Kokosna koti rongromo ayaki kuawa andang ini buaka kay bukin timen na tiyameta payong anna ki kakari kira kiya kinda nam makuri o to kora kay karang ini tangi tangi rike ni roro ina nun timen na erang ini men ahapon si kari nana pende ki pakahiri di pende detay erang ini tabi ibukin na pangaya timen na tiyameta yapon na kikona antona nanun na men kantea ki nanteaka ay karang nga kiroiro imen urupay ayari nevim pon ngay kora kora na nuruana saki si meura mepon meu yana perora akitapi men Yaka kwa wag bangi na rakanganga me merakira ha mwana ki menda na kariki paite nevi. Araki kwa kwa wa. Teaki nan tea kai kaka urwa kinano. Karinan waki ya wame tapa au nganda ki taranta meru ariki na kwayim au ama isiriki. Mepo ni yangwe ya. Nkana ngaira eka isi kona nika punga na nevire nika unga iya rora. Kinda tungi paaya ika aranginta merua. Arina kona nika unga iya rora wame nika tararoya. Nakonde asi nakatori kakia. Nkana nkoyo nga isi nakona andini ya pasina time tu ante teaki na tukua wa. Kokona ni kata amne ya keni yangu ya pa kakuru rangkani ya runde meo. Eng, inapunti imetu atio ni mekina kiru ya ameta. Nakoni mea kakia pa asita meru ameta ndiaya. Ata kutapi menu pa te kakatai nakona na irikireke tia ameta meteswa. Punstaki menarun wanawanana me aruna ndabiaka mteta ni kawai. Mepun narun nanura ni kona anta otoani nivira mena tunga kini pei kasinibu meni kauruwaki. Etaku Yesu pati totoa na kinnanu punte kawai. Nakon tiaki kurakai kini kainanu men narapuren tiakin teakai kaasinebu meni kaurua kinanu. Mengaya dierang kanya kwa kibusia Yesu pena tau haron mieum oni pitananu me kawai na meruru. Ponsi ngaya enakona nangani pati tangira me tokorakorare ko kainanu ya. Ibu kini karikan nevim pati nevi ena wogo tatikukurei me te tangira. Meikani arikwas pakonante tiakina toko awa. Me teakai karangin tangiroi nako yeromna. Ngayari karawa yangoya ntumini sae.

Amen min guram gunam de tokorana na pe an ki ya karo koiran na ratai te tinga pung yo wan war wai timini simin dwai wo ke sna tawro ang kan ni wa kina kan wan ra ra wan ka akpos meten na non program ke kuna ke ya tangira kina koi yo an meuri FM 89.9 na koim ke ra ko te meton ro na tinga pung yo ke ro ro na me ya ni me ngam yo ni pe om yo nam pas ngi ra ko ri sira na pe men de tonon rai na ra wa ki yo anda pe ay bun na ben na ko sna ni ku ke te pana ri kin ka ka meuri tinga pung yo ngai sa me na ina run na ra meten na non program ke Gana ye gunam me ko tangiria pe na ngura ek nak yon me uri FM 89.9 na tawro ngan ni pusma ya rokon na message ke yon na Facebook page PPA me uri FM 89.9 na tawro ni pusma ya rokon na message kunam me tape wona ko am me ro ro i bugin kan wanting apung ayo ke ye ki ai pun panam ne pen katikiroi na ko yam kura ka ke ko kan katikiroi ke na message pa idea ni kunam de ting apung ayo kesna tawran ganen busmai rokon danan message on teme to na ben ka kana ko ita fikora kanu ngandung ram te nga pung ayo ai ka na kuna ngandung ku teme rurung wa tu kudai ken karo kin nos pangam de mai kan ne ke me nam tabra korona ye yon meuri FM 89.9

Sina tawuran ka na ni Busmaya Ramon metem nanu. Di atang rakin ako nanti nga pong ngayo ya ka nga itiya ka na. Mauri FM 89.9. Nabubusi ko te kuna kunan na peyang pa sa kamiauran nungungura meikay. Kurapa. Ya karapa ko na pe ya pitaru ka kinti nga pong ngayo. Men nam tabarok rani rin na pe nara metem nanu program kinti. Yon Mauri FM 89.9. Wayong kan ni metem nanu marakotang iriya pe na ungura ikina kinti nga pong ngayo. Kunan na pem apeya kaya yana kilon tuwar he JD boy pa kuna kami awi nanum nongram men nam tapo mekan sina kami awra na pay dali kim kien nongran kun kunan apem mo.

Oh, ayo na pa to wanna dimetin na no ka ngai te kana. Mauri FM 89.9. Ta yo ka kunan tapotai re te mamani ngana ko. Ni pain ti wanna pe. Pa sina karina ye yangira ni karo ara mataro ante pongai. The weekend. Kura ara pa te kiro ngoi. Kuna mauri na pe ngoi si mi on ka ara sigen ti nga pongai yo ayo ngani dimetin na no maro kotangiria. Kunan nei tapotai re te mamani ngana ko ke pa. Kan nakari na iyang imi kin karawakin na mi metaro mekan sina kami wana pe nanuran ngura na kon kunami ayo

Oh, am dan kaya ibon si yawari kiti minis mang kayo ay nang itira duwa iwa kis buni mena nepe inalun nara program kakpos ke metin nalun program. Sina tauro ay rikini busmayara metin nalun nepe togo na iyo eka ngay tiya kana. Mauri FM 89.9 ako tayo ka nepe ni katang akunan narurai. Haya kaung apa ina kami awa araw na ini ayo nung wara yay hindi nga po ngayo kurapa. Ya kahit ako ka nepe Ngoye Miria ke indra na kira na pe ndara meten nano program. Ho yong kan ni meten nano ke kunam mer kota ngi pe na ngora yak na kinting apo ngayo kunan na pe me arure ke ari ana ki ro wi aka in takoto singas. Pa na kamya wona pe na yei nano na ke ndongra yei ting apo ngayo amu na inian. Ho kan tani ngai pa pa ke pe na puni pe na pe na ko kai na me kan.

Hawa yuana pe togona te pupusi area tangira kina kona ka ngai te kana. Māori FM 89.9. Awa ia pupusi te kona are iasi a tewa nono usi. Pa yauringi awa meni katikirawa ia mua, ia ia ukaro aika neisiko awa pola. Yoana ia tapu era ruanako, ea tangiraki Auckland. Awa inga iraika yoana rakainga, yoana pondiki tererei. Kurapa. Ya kai tau kone pe angkoe kai anta ke tani srotas ke rona kira na pe anting apunga yon dara narawan ka akposa yo ke awa yon kan ni meten nano maro katangria kunan na pem ano no usia sia tewa pa ritam panam katikiroin na koi mikin me yon pondi kitere rei mei kan ni ipun panan de pe ga katikiroin na koi yam karwa ke ar rona kome angkami ke ndi ngapunga yo na isi ko awa pola ke me yon Hayatapu Auckland ke yon usiran.

Awa yone pe tawana te bubuse e tangira kina kona, ka ngai te akana meauri FM 89.9. Awa tai aoka mea kwa katanga te kuna re kuna ia kain moro nai, you are my angel, my everything. Pa sinangiponi ka meaura mua nongora iei. Ngai mea tuaki, kurapa. Awa ia kai tau kone pe angkoe te tenlen ken rona kinan te ngapunga yung ke mea roman, te ten tuaki ke... ke toaki ke era kwa manebe aranan ke na message tin te ngapunga yo wa yo ngane beten na nomi ke kuna mi ere kam tangiria yo a my angel my everything ke ari ana kina peiron te text te moro na ina betmen

Hawai yo na pe tonga na tibetin na nukia ka etangira kina kona ka ngai tia kana. Lauri FM 89.9. Hawai ta yo ka kwa kana kuwa na pe kuna ni makin te wana. E kaunga pa sinang poni ka meaura nongongura kuna na peu e makin pound. Hawai ya ka itau kuna pe angkoi tia uwe tia Jonathan roa nakira na pe. Roa nakira na pe ante di ngapunga yo yo nara. Meten nanom program ke awa yong kan ni meten nanom mero katang ria kunan na pemme makin awa yong kan dari ana ki ro wi aka ante kainte tikiang ni makin ke makin apen naka ke kuna kanako kaina mekan.

Sina tauro ai dikin busma yara meten nano ki ya wa yone pe tuwana tuwana te meten nano re tangira kina kona ya ka ngai te kana ha me ori diki FM me meten nano program 89.9 ha ya kani busi ko me kwa ta yo kana pe ni katanga te korana kunan ne yoanna pa na poni ka me wa ye nongra me sibu wa ikai ne yekini men ne kaira ku tensionia rotes te mairen nang Hawa ipo ni kain na rausu wa ikai. Kora arapa, hawa tikiro ay kanuan nampung ngay. Kuna na ariya kangay tiyakana, ay metuara tangirana. Ay, karapa ko na pa rote si mea kenro na kira na pa nara meten nanom program. Hawa yung kanne, meten nanom ke kuna meri kwa tangiria pa nongora ya kinak yon Mauri FM 89.9 tinga apung ayo. Tokora na kuna ne yon na kia ariya kangay tiyakana. Ai metuara tangirana ke kuna kamia wana pe ina nom nongora yenting apung ayo ke sina kamia runa pe idarikim ke nongora nakon kuna mayo

Many min ngoram kunam te koranan ki yakar ko iran narata inti nga pung ayo ay pun si wowa tapun dikiti minis miangkai ay nang ko te puina ki arata yeres nang musrawa ay kanwan nara ara program ni kakus ayo ki metin nanum program kanne ya tapi tapi kar kiti panahan nara me ki yan kaparapuri na ko imkira kwa spa message ki min pon te puina pa yakiri kina kon kunam ki ngai sapun o aki me apo nara ta inti nga pung ayo ki sina tauro ni kapene yara metin nanu aki yaro ko imani po wonte puina kesna kamwa yi kanwa nara weekend ayo

Open temeton rona yon mauri FM 89.9 kes na tauran kanin busmaya ken busmaya ara meten nano ke yaki ara ko iman pon te puina kes na kapene yon mauri FM 89.9 ting apung ayo ayon kanne tawana te meten nano ria tangira kina kone ka ngai tiakan mauri FM 89.9 na bubusi te kunari aite weekend by napse pa ina karukwa nano na yai tarirai ngai yakanwa na tapu wan nana peaku ten sibo kurapa. Aya karapa kona pe mikere kuta kien rona kirana pe nara meten nano programa wa yong kanne me meten nano mara katangiria kena karina yei angina ke tarimi yan ke ten sibo gen karwa kin ne pe spanga nan tinga ponga yu me kanne wa yong kanne kuna mara katangiria aite wi ke nare yana ki rong to ware nepsei me rona nane.

hawa yone pe tongone te te pupusi ari tangira kina kona ke ga ngai ta kana ba uri FM 89.9 ha na pupusi ngana ya kona ntang te kuna re nge epo irawa ba ina ngura yai na siu wa ten terapena ayo me yon naraka me yon taka kora pa te kro ya weekend ha ya kara pa kona pe teruru ke pura pura na te kro ina pe kanwan na mi weekend ayo ke me kan ni Wajong kan ni kunam ke meten na nomor kota ngirian ke po ira wari ana kilon to wari tsedi po ike me aka inde ka ten roots ke ina ngura yeina nasim ke me yon ami ka me kan ni.

How are you on a pet? One at the Bussi, Gehang, I Tarana. Mary FM 89.9. Aqua Tayo Kanikana Kokunan Elevenas, Nayetokanika in the Busporo, Jangar Wopo and Equitapun. Pa Enakamiawanana, Tonaina Yu, Nay Toromita, Nongra on Kaudinga, Tikitakina, Kurara. Haya kai tau kuna pe tiare ire wei ke ndo na kira na pe ndara meten na no program o ayong kan ne kuna mare ko tangiri ke meten na nom ina kamya wei na nonan nongra ye ke ya muna ini an ni toromita men na mita pore kama rona ye yo andara meten na no program ke tinga pung ayo sina kamya ro na pe nongra na kon kuna mi ayo

Wayona pe to wana te bubusi ya kanga ite kana Māori FM 89.9. Kwa ta yoka ni katanga kuna na pera ari ya pe meme. Ya karapa kona pe anko ya aliau kai kia po ke ndo na kira na penti nga punga yo wa yo ngani meten na numero kwa tangiria. Kuna na pe me ya pe meme ke kuna kwa ntani nga papa ke me na kuna kuna ma yo. Ina puni pe na kuka ina mekan. Ke sina kana kona pe kaina ila dikin. Ila dikin kin katangan kuna ma yo.

Ha ya ki maninga ya i dari kita peran kaka tikiroi ke na koi mi sari ire i me makin na huarora en jonon rai na me arawaki ke na mi pong na pe kaka wake yo happy teachers day yo na tikiroi kan wan na mi waki ke inte ngai na yo a na sina tauran kan nen waki na kan wan na program ke mi na ke a wa yon kan ne am katan wa tari ta kirakina kona ta kawata i bukin nong ram te nga pung ayo ke am katan wa tan dai nan wa ngari ta kirakina kona yon meuri fm 89.9. Na koni buona ne to wea na sina awa yana usu tera ni makuri e tangiraki e tawau te posua panante minita te sakoropoki o tani makuri ni kapene nte pota ki ni makuri buki nte sua ndreita tera ina noanga ni puan tera e tangiraki roura bankami e tawau te posua nto wana nuki topa wo watanga wapi maono Kopro tawau te posua, ya sandike pa te samakuri, ya kokoani meki na konda na tapo ni makuri, inanun te men, ayaraka yon wapui me ni mewa teririki. E mwana na makuri nito wana, ni meesi wawa tanga to wana. Pa te prison officer ngaya, nite prison service, IPSO prison station. Ni menan te prison, yan kwa te kiripes police, and prison service. Amen tawa na kuwa na ane, ni karokuwa wawa tenga tepi merwaiwa, ike ya menga kama ingaki, pa ene menga makuri ni maangan nape takarapuusi ipairiki. Ni wawa tenga wapui, ya karikiraki yaki, nakon toko upro, pa kina akin na napia kumaka, me anakokoa ni meki nakon na makuri. Antepong to wana nuki topa wo tenga wapui maono wa kopro tawa uteposua ya kaya kawetiana me iro unna na uwea. Nikasuka udingana iro ura ngaira roana ni makuri. Pendana ni koko animeki karine dini ni ipopoki. Sareita ki meapuna ni ito uwea nasina aia na usu ni kapene. Nibubusi na konu uwea ntemeau. Anaka pepite ibukini puan te samakuri, hea pesin tangiraki, hea tawau te posua. Hawa anime iroon te minita, sakoropogi, taani makuri ni kapene, takarapuus. Hawa ande itaki mea taani makuri ni te Ministry of Justice. Hawa iyo iriana takuna rea tangiraki, neu puanipaini Yesu.

ha ko pun de me toan ro na igin na wan de tinga pung ya kan manga to wan o yu am tai kai pun si ni me wa ta pun dikiti minis ke ai na ngitira te pi me to wan ke na de me toari kin ka urin ko ni pon de pi me wo wa ha ko na manga to ro ai nung ra ai kin yam ro ro ai ka po men te ro ni kar ki ro men pran ki de bes ngai ren de te me toan ro ni ko ni ka kana ko iriki ta pe khora kan wan nung ra ma ni po po na ra tai ke ha sina to ro ai wa ki ro ya ukanta ni ngai pa ya puni pen paka paka ranganan nam ku kame kan ke bukin na ya katawanu kan betam na tauran kan din ni monang uram kunam tokorana yo ke sina kai na ko mo tokorana ko ya kan de Westlife.